Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Litinin 31 ga watan Agustan shekarar 2026 miladiya ga labaran yau. Amma da farko ga kanin su. Shugaban kasar Turkiye ya bayyana cewa kawo ƙarshen ta'addanci zai ƙarawa al'ummar kasar fata. Amurka ta kai hari kan tsibirin Larak na kasar Iran inda aka kashe tare da jikkata mutane da dama. Kashi 74 cikin 100 na ɗaliban jami'o'in Amurka sun ce Isra'ila na aikata kisan kiyashi. Girka na ci gaba da shirin yarjejeniyar tsaron sararin samaniyar Isra'ila ta dala biliyan 3.6 duk da kisan kiyashin Gaza. Shugabannin tarayyar Afirka sun gudanar da taro na musamman domin tattauna rikice-rikicen nahiyar. Kasar Najeriya kuma ta nuna damuwa kan abin da ya faru a makwabciyarta Niger. Kazalika hukuncin kisa zai dawo a kasar Algeria ga masu haddasa gobarar dazuzzuka da gangan. Za kuma ku ji Google Maps ta sauya sunan tafkin Ontario zuwa tafkin Amurka. Ga cikakkun labaran tare da ni Hadiza Bayero. Shugaban kasar Turkiye Recep Tayyip Erdogan ya ce kawo ƙarshen ta'addanci zai ƙarawa al'umma fata tare da kawo sabon kuzari da ci gaba a yankin. Erdogan ya bayyana hakan ne a ranar Lahadi a wani shiri na musamman da aka gudanar a birnin Ankara domin bikin ranar nasarar 30 ga watan Agusta ta kasar Turkiye. Ya ce ana rufe shafukan ta'addanci kamar yadda aka gani a Siriya a cikin 'yan kwanakin nan. Ranar nasara ta 30 ga watan Agusta tana tunawa da gagarumin yakin da aka yi a shekarar 1922 wanda ya dakatar da ci gaban sojojin Girka a yammacin Anatolia tare da share fagen matakan ƙarshe na yakin 'yancin kai na Turki, janyewar sojojin mamaya sannan daga bisani kafa jamhuriyar Turki. Shugaban ya ce Turkiye ta kudiri aniyar ƙara ƙarfafa haɗin gwiwa a dukkan fannoni tun daga ƙasashen makwabta har zuwa yankunan da ke da alaƙar tarihi da al'adu da Turkiye. Da yake magana kan waɗanda ya ce suna ƙoƙarin tsokanar Turkiye, Erdogan ya buƙaci su da su duba tarihi. Ya ce waɗanda ke neman tsokanar Turkiye ya kamata su karanta littafin tarihi inda za su ga tarihin nasu kafin su ci gaba da yin tunanin abin da suke fata zai faru. Shugaba Erdogan ya jaddada kudirin Turkiye na kare 'yancinta, yana mai nuni da irin sadaukarwar da aka yi a tsawon tarihin ƙasar. Ya ce irin farashin da al'ummar Turkiye suka biya a waɗannan ƙasashe tsawon ƙarni da kuma irin farashin da suka sanya abokan gaba suka biya shaida ce ta abin da al'ummar ƙasar ke shirye su sadaukar idan 'yancinsu yana cikin barazana. Ya ce sun rayu a waɗannan ƙasashe ne ba tare da dogaro da wasu ba, sai dai da ƙarfin kansu, kuma ta wannan hanyar suka tsaya da ƙafafunsu tsawon shekaru dubu. Ya ƙara da cewa sun kafa sabuwar ƙasarsu, wato jamhuriyar Turkiye, kamar yadda suka kafa sauran ƙasashensu a baya ba da taimakon wani abu ba, sai dai ta hanyar sadaukar da jarumi daga kusan kowane gida. Erdogan ya kuma yi magana kan wani jirgin fasinja da ya kife a kusa da jamhuriyar Turkiye ta arewacin Cyprus, inda ya ce Turkiye za ta yi aiki tare da hukumomin Cyprus na Turkiye domin gano musabbabin hatsarin tare da tabbatar da cewa an hukunta waɗanda ke da alhakin faruwar lamarin. Ya ce za su tabbatar da ɗaukar matakan da suka dace tare da haɗin gwiwar jamhuriyar Turkiye ta arewacin Cyprus domin gano musabbabin hatsarin da kuma hukunta waɗanda aka samu da hannu a cikinsa. A cikin kiran waya da shugabannin jamhuriyar Turkiye ta arewacin Cyprus, Erdogan ya miƙa ta'aziyarsa ga shugaban ƙasar Tufan Erhuman da Prime Minister Unal Ustel bayan wani mummunan hatsarin kifewar jirgin fasinja da ya faru a kusa da birnin Girne. Wani hari da Amurka ta kai kan tsibirin Larak da ke kudancin Iran ya yi sanadin mutuwar tare da jikkata wasu jami'an dakarun kare juyin juya halin musulunci na Iran da fararen hula, kamar yadda dakarun suka bayyana. Rundunar ta kuma yi alkawarin mayar da martani tare da hukunta wanda ya kai harin.

wata sanarwa ta ma'aikatar harkokin wajen Najeriya da aka fitar a ranar Lahadi a Abuja da ke dauke da sa hannun mai magana da yawun ma'aikatar Olufemi Adeniyi. Gwamnatin Najeriya na nuna matukar damuwarta game da yanayin siyasa da tsaro da ake ciki yanzu a Jamhuriyar Nijar, in ji sanarwar. Gwamnatin mulkin soji ta Nijar ta ce ta sake kwace iko na muhimman wuraren da aka kai harahari bayan yunkurin wargaza kasar da wasu sojoji masu tayar da kayar baya suka yi a wata arangama da wani jami'an tsaro a Niamey a ranar Asabar. Rahotannin sun ce arangamar ta faru ne a wasu muhimman wurare ciki har da fadar shugaban kasa da filin jirgin sama na Diori Hamani da kuma sansanin sojojin sama na 101. Wani sansanin sojoji mai muhimmanci a Yamai da kuma wasu wurare a babban birnin. Gwamnatin sojin Najeriya ta bayyana lamarin a matsayin wani yunkurin kawo rudani da tayar da zaune tsaye, tana mai cewa an shawo kansa. A bangare guda kuma gwamnatin Najeriya ta ce tana fatan ganin an samu zaman lafiya da tsaro da demokuraɗiyyar da kuma ci gaba a Nijar. Ta kuma jaddada cewa zaman lafiya da kwanciyar hankali a kasar zai yi tasiri kai tsaye ga Najeriya da ke zama makwabciyarta ta yankin Afrika ta yamma da kuma yankin Sahel. Kazalika sanarwar ta ce amfani da duk wani nau'i na ƙarfi wajen warware sabanin siyasa zai kawo cikas ga cimma wannan kuduri. Saboda haka Najeriya na kira ga gwamnati da al'ummar Nijar da su haɗa kai domin samar da tsarin da za a dama da kowa wajen dawo da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma tsaron doka a ƙasa. Najeriya ta ce hakan yana da matukar muhimmanci ga makomar Nijar da zaman lafiyarta a yankin da kuma yankin Sahel gaba daya. A ƙarshe, shugaban ƙasar Algeria Abdulmajid Tebboune ya bayar da umarnin dawo da hukuncin kisa ga mutanen da suka haddasa gobarar dazuzzuka da gangan bayan mutuwar mutane 12 sakamakon gobarar daji da ta afku a sassa daban-daban na ƙasar a baya-bayan nan. A cewar gidan talabijin na ƙasar, Tebboune ya bayar da umarnin ne a wani taro da manyan jami'an farar hula da na soji suka halarta domin tattauna illolin gobarar. Rahoton ya ce Tebboune ya umarci ministan shari'a da ya gabatar da wani gyaran dokar hukunta laifuka kafin ranar 15 ga watan Satumba, wanda zai tanadi hukuncin kisa ga mutanen da suka kunna gobara da gangan a yankunan dazuzzuka. Gidan talabijin din ya rawaito cewa daftarin dokar na da nufin ƙara tsaurara hukuncin da ake yankewa mutane da suke kunna gobara da gangan a yankunan dazuzzuka, ciki har da hukuncin kisa. Rahoton ya bayyana cewa za a aiwatar da hukuncin kisan ne bayan an kammala dukkan hanyoyin ɗaukaka ƙara da sauran matakan shari'a da doka ta tare da. Duk da cewa hukuncin kisa yana cikin dokokin hukunta laifuka na Algeria, ba a aiwatar da hukuncin kisa a ƙasar ba tun shekarar 1993. A ƙarƙashin dokokin da ake amfani da su a yanzu, hukuncin mafi tsanani ga mutanen da suka haddasa gobarar dazuzzuka shine ɗaurin shekaru 30 a gidan yari, yayin da wasu lokuta kuma ake iya yanke hukuncin ɗaurin rai da rai.

Da sanyin safiya muka shiga mota, muka guje wa cunkoson ababen hawa na Ankara. Hakan ya sanya mu cikin kwanciyar hankali. A hanya, hanyoyin da suka yi lankwasa tsakanin inuwar kore, kamar suna kiranmu zuwa wata mafaka ta salama. Lokacin da muka isa Kizilji Hammam, garin ya yi mana maraba da kwanciyar hankali. Malama Ginesh ta yi murmushi sannan ta fara gaya min tarihin wannan wuri kafin mu fara yawonmu. Tana cewa, Seran, Kizilji Hammam ya shahara da wurin wankan ruwan zafi da dazuzzuka. An san shi ba wai kawai ga magudanar ruwan zafi ba, har ma da wuraren shakatawa na ƙasa, wato Soksu National Park. Wannan wurin gida ne ga nau'ikan shaho da kuma tsirrai masu wuyar samu. Shi yasa masoya yanayi ke zuwa nan suna jin kamar suna cikin aljanna. Mun fara da ziyartar ruwan Waraka, yayin da muke zaune a kusa da tafkin inda tururi yake tashi a hankali. Dumin da ke kanmu kamar hazo mai haske yana kwantar da duk wata tsokar jikinmu. Lokacin da na rufe idona, abin da nake ji kawai shine sanyin sautin ruwa da kuma kukan tsuntsaye. Malama Ginesh ta ce, kin san cewa wannan ruwan yana da dogon tarihi? Mutane tun zamanin daular Usmaniya suna zuwa nan don neman lafiya. Ana cewa yana warkar da cututtuka da dama, daga cututtukan gaɓoɓi har zuwa cututtukan fata. Yayin da zafin ruwan ya taɓa fatar jikina, gajiyar tafiyar duk ta narke gaba ɗaya. Tabbas da wuya in iya bayyana irin nutsuwar da na ji a wannan lokacin da kalmomi. Daga nan sai muka ci gaba da tafiya zuwa la'asar, sai muka isa Saffron Bolu. Bayan wasu 'yan sa'o'i da muka shiga cikin birnin, sai muka gamu da gidajen katako masu farin fenti da barandar katako da aka lullube a gefen titunan dutse. Kowane gida tamkar labari ne da aka ɗauko daga zamanin da zuwa yau. Waɗannan gidajen, waɗanda hukumar UNESCO ta sanya a jerin kayan tarihin gadon duniya, an adana su a matsayin mafi kyawun abin misali na rayuwar birnin zamanin Usmaniya. Yayin da muke yawo cikin ƙananan tituna, furannin da ke rataye daga tagogin katako da kuma sautin hirar da ke fitowa daga farfajiyar gidajen dutse, yasa na ji tamkar ina cikin duniyar da lokaci ke tafiya a hankali. A lokacin da muka tsaya huta a wani gidan shan shayi, Malama Ginesh ta bayyana min sirrin sunan Saffron Bolu. Ta ce, Saffron Bolu ya ɗauko sunansa daga irin kayan yajin saffron da ake nomawa a nan. Yana ɗaya daga cikin wurare kaɗan a duniya da ake noma wannan kayan yaji mai daraja. Ana ɗiban ɗaruruwan furanni don samun kilo ɗaya kacal na saffron. Hakan ya sa saffron yake da daraja kamar zinari. A zamanin daular Usmaniya, Saffron Bolu muhimmiyar cibiyar kasuwanci ce a kan hanyoyin ayari. Ana jigilar saffron da aka noma a nan zuwa garuruwan da ke makwabtaka da garin ta waɗannan hanyoyin, lamarin da ya ƙara suna da daraja ga wannan yankin. Daga nan sai muka ziyarci gonar da ake noman saffron. A can muka ga ma'aikata suna durƙushe a cikin furanni masu launin shunayya, suna cire su da hannu ɗaya bayan ɗaya. Waɗannan jajayen zaren da ke cikin furannin su ne kayan yaji mafi tsada a duniya. Ƙamshin saffron da ya cika ƙasa tare da hasken rana da yake haskawa a jikin furannin masu launin shunayya ya haifar da yanayi mai ban sha'awa a gaban idanuwanmu. Na tsaya ina kallo cikin mamaki, sai Malama Ginesh ta ƙara da cewa, Seran, shi saffron ba wai kawai yana ƙara launi da ɗanɗano ga abinci ba ne. Ana amfani da shi wajen yin magunguna da kayan kwalliya. Wannan ƙasa ta Anatolia tana ƙarawa mutane kyau da lafiya tsawon ƙarnuka da suka wuce. Da yammaci muka tsaya kan wani tudu mai tsawo a Saffron Bolu. Muna kallon garin, jajajen hasken faduwar rana yana faduwa kan tagogin tsofaffin gidaje, kamar kowace taga tana nuna hasken da ya gabata a waje. Masu sauraro, yayin da na koma Ankara bayan samun nutsuwa daga ruwan Waraka na Kizilji Hammam da kuma ginin tarihi da yanayi a cikin tsofaffin gidaje da gonakin saffron na Saffron Bolu, zuciyata ta cika da kwanciyar hankali. A cikin kashi na gaba, zan ci gaba da gano abubuwan ban mamaki a birnin Ankara. Ina muku ban kwana, kuma ina fatan za mu sake haɗuwa da ku a mataki na gaba.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa, ku huta lafiya.